Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jëlena ci Tawus jëlena ci Ibn Tawus jëli ci bayam jëli ci Abdullah ibn Abbas mune baat ji ko Yalla natto won neena baatul lap rek la ni ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax ne ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su de yi fete ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek mu sekk ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas mu sekk du ko la gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di diine bu set diine bu civilisé kon bo amé mustas topoto ko bu mu rafet neena ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set sey bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign neena lolou itam ci liko yalla digalol la ba ci top itam mo di al istishaq mu di sarax ndiku sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelawli te ngelawli da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ci top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam leleen nga jël soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi diko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum ngagn do ko peñe do ko topoto yonenti bi neene init taghatta sha'ran fakrimhu sula yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tudd mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ci gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallahu mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fété ci bop bi bu dañuy fété ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolu suñu mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ju jot ba gëna mu julit bi dag ay wéyam waaw ndax dafa bokk ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñuy tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem lolu ñu mo gën biko ñettel ci walu yaram wi moy li ñuy tuddé al khitan mudi xaraf su imam ibrahim moko ñëk def duggu ne gu goor waaw duggu ne gu goor ko ki tam dafa bokk ci ñi ko yalla natto won ba ci topi tam modi natful ibt modi e wat sa kawar poxtan waaw waye bayiko mu sekk ko ki tam jadul ba ca top itam modi ne so de dug wanak mo xam da ngay tour ndox wala ngay faj aajo bum ci man ci doon dañu bëgg nga yobale ndox waaw dañu bëgg nga yobale ndox l'islam nak mayna la bu ndox amul nga jëfëndiko ñetti xeer bu mujju ba bu sété baxna mo xam ci tour ndox la wala ci leneen waye nak bo amé ndox ma mo gën ndox mo gëna lap ñu né fukk yoyu modi fukk yi nga xamanteni yalla natto won nako ko waye benn bu ci nek matal nako def nako itam ni mu waré waye amna benen borom xam xam bu wax ni jëlina
manam jeli nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id, Sa'id jeli ci Akrama, Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas. Mu ne baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludur rek taqaliko bi mu taqaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass. Mu nangu taxaliko ak ñoom, bayi len bokkatul ak ñoom ci dara, gannaaw bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass, ay mushrikun len, jaamu katu xërem lañu, ay animist len. Mu taxaliko ak ñoom ci ndigalu Yalla moy benn bi. Du ko ñaarel moy itam namrous nek bu am doole am kattan ba pare di say say bew. Ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ. Neena itam fit wowu ku ne amuko, te neena ba ko Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahima def nako. Xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna, daf ne ko rayna fa nit waaw, ndax xam na ni Firawna ko bon la ko kacior la ray nit ak nan ndox la yemalé. Waye Firawna limuy bon bon yépp talibé la ci Namrous. Kon Ibrahima mo gënu na graw ki mu dajal, waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara, dem na ba Namrous wedam amatul lu mu wax. Te Ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër te yu mënta dindi. Neneen itam bi ko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa, ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul benn baat wala mu jinj benn baat buy wone ne salitna, xana sax rek ci baatu la ilaha illa Allah. Mu melni lolu itam natu la bu ko Yalla tek, waye muñ nako te Yalla rek tax. Diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu Yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallahu banamu ak egypt ak lako fa dal yeb modi ay natt yu ko Yalla tek mu nanguko ba ca top di liko Yalla digal ci walu ngan. Yalla daf ne won suñu mam Ibrahima na nga fonku gan tay teral gan, waw alal jo depenser ci teral gan bu ko soxol yeb, ndax ki teral gan man kep ku teral gan Yalla ngay jëndel, Yalla nga lebal te dana la fay. Motax Yalla nat won nako ci ben majus, majus moy jamukatu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci ci keur suñu mam Ibrahim gane ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow. Suñu mam Ibrahim ne ko ndax gëm nga Yalla, mu ne ko dedet mam safara la gëm, man majus la jamukatu safara la. Ibrahim ne ko kuman ku gëmul Yalla duma la tera duma la ganale. Majus bi ne ko kon baxna sa Yalla ji ngay wax de man gëwmako, so ma de teral dal teral ma, bama teralu nga bayima dem. Muniko kon demal bala ma la teral dal nga gem Yalla. Ma jus bi dal di wagneeku dem, ba mu deme ba sori Yalla yoni sayna Jibril ne ko demal nga wax Ibrahima ne ko li mu def jaadul teral gan julli tak yefere ci yam, bo amé gan rek teral ak fu mu meunti joge ak lu mu meunti don teralal. Muniko itam waye joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen, té man mako bind ma koy wërsegal, taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistine wañu ma ci dara, ma ng koy jox wërsegam ni mu waré. Waaw segam man Yalla may téral koku nak, té man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako téral. Ci la suñu mam Ibrahima dawe ak tankam daldi dabu majus bobu,
daldi koy wo ma gis bi and ak mom bi ci kër gi mu lakal ko yapp mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba man ji mu dugal ko ci neeg jox ko mbaj ji ne ko sangul ba heure bu la neexay nga dem ma gis bi tam jaxle ci ñaari xaal yi xaal bu njëkk ba ak xaal bi wuté na waaye suñu maam Ibrahim daf ko wax ne ko caraange gii ma la defal yow taxuloo yàlla ma yedd nee na bi mu la bindeeg léegi dund nga lu tolloog ñeen fukki at te ñeen fukki at yi nga dund yépp danga ko cee mooy di bokkaale rek te moom nga tooñ te taxul mu wàññi sa wërsëg taxul mu rey la mu ngi la koy jox na mu ware kon nag segam moom moo muñe noonu di xaar ëllëg rawatina man mi nga xamante ni ab jaam kott laa dañ maa wooteloo rek moom a digal ne naa ñëw woo la taral la ndax taral gan yéefi rek jullita ci yam loolu moo tax ma woo la pour taral la waa ji ne ko yàlla moo la sant loolu mu ne ko sa yàlla ji xam na bay xam at yi ma am mu ne ko kon nag ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah maa ngi seede ne amul benn bur bu dul yàlla te yow kat yonentub yàlla nga kon bokkoon na ci yi ko yàlla nattoo moom suñ maam Ibrahim teral gan ak muñ ca lam koy defal bokk na itam ca yam ko nattoo mooy lam ko rayloo doom ja te doom ji dogitu xol yooyu yépp suñu maam Ibrahima yàlla nattoo na ko muñ ko def ko moo tax yàlla ne ko aslim yàlla ne ko jébbalul Ibrahima gannaaw ba mu ko nattoo ba xam pas-pasam mu ne ko jébbalul qaala Ibrahima ne ko aslamtu li rabbil aalamin man kat du ma jébbalu pour kenn damay jébbalu rek ngir yàlla mi nga xam ne moo sàkk mi ndéefi kon tabaarakallah mbokk yi góor gu baax gàngoog góor gu tedd gàngoog Ibrahima xalilullah yàlla nañu yàlla taas ci barkeem tabaarakallah mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni moo desoon ci histoiram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di baalwaax ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan yi ànd ak seen xarit Ahmed Samb ci seen émission Kalimatul Haq ñu gërëm

ñu ci jori ji ñu ngi sant yalla di dimbal yépp ci mom di jéggulu suñu bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi na ko amul kenn ku ko mëna sank ko xamanteni yalla bayyi na ko ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi ni fédéné amul benn bur budul yalla di fédéné muhammad jaamu yalla la yenen tamana ma ngi jooy

iswar bu am solo iswar bu nga xamanteni alquran mo ni ko netali way bana ñu dugg ci iswar bi ñu nuyu nga xamé ngir

zamni yalla yuma bukchini moyni qans holati litas sarbi mitude ko ahsana qisas mudini yusfu munun nan tak ay mbokam bayle mi dem waye lañ koy tonton yi dañu ñewé do ko lettre sin jum te ci mom daf leen ko bal bu mu jox tak ñu biglo yalla mu melni kon li biglo shaytané mu ñu moy merlo yalla li biglo yalla mom may merlo shaytané kon nit ñu fexé ni bay biglo yalla di merlo shaytané bañitul di merlo yalla di biglo shaytané kon yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam wax na ci hadith ni

angle. Neke, bigor gini netli, ginti igwa bu soknasi, mana tante yusufa bubu mungkibi ergi te degenuk, bulgi wak bunu nyu. Mune, yaw soknasi, magele nyan nungden nubu, fekre bi nga khamentini, khale bi wakmak. Dene bubu wan nubu. Nas bubu nubu, mune jur ak nyono ci digentem ak ay frayram. Soknasi na len waw. Waye amna ci xal bu yaa bu sheitané def ci xolu ndawsi ndax da nga jigen mom bu ko wolu ci secret ñaari secret boko joxe jigen rek mu feñal yalla ko bay so ci wax xalé yi bu ñew ñu wétalé len ko

bini nanu genne ben xeer bu ratax ci biir teen bi xeer bi daal mu yëkkati ko ba tolloo yeneen ci yàlla Yusuf ba tolloo tànki Yusuf taxaw ci mu bi ñu dagg buum bi daanul dañ ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer bi xeer bi di wàcc ba ci ñox mi Yusuf ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw lal waaye ñoom gis nañ ni bi ñu toppee buum gi ñuy seet ba xam ndax Yusuf dee na ci biir teen bi wala deewu nee na fa naa daw fa sunna annaha rahmatun qad laqahum fa ajabahum fa hammu an yarjimuhu bil hijara fa yaqtuluhu fa mana'ahum yahuza bi nga xamante ni yoon nañ ko ba dëpp buum gi ba yaakaar ni Yusuf dee na ñu ne léegi ni ñu xam ne ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu ñu woo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag Yusuf daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne ginnaaw sa ji

dalu ko mom ci ci katu yalla ak baxam fasiyene continuer sen tam bi fi ko doron te modi yusuf ak mbokam mo nek iswar wal solo alquran nitri ko ci gën jaar fi ci nitri mo tax alquran tudde ko ahsan al qasas mo nek itam iswar bo xamanteni kepp kuy julli mo nga ci waru mo ci tan ne ci akuma ci ñu genn waxtaan nañ wala ñu leen yusuf am ko ngeneel bu yalla def ci mom mo ci tan feñ moy jofé lu bayam ci mom ba ci top yitam mo di gent da nga xamanteni gent nako te gent gogo wone ngeneel lu reuy lo xamne yusuf da nako am ci ak niiral lu ko defal na ak ñaan ci ay mbokkam gëntu bu ñu ko yëgee taxoon ñu fexe ay pexe yoo xamante ni ba ñu jotee ci moom tàbbal nañu ko ci tenn tenn ba nag lañ ci bëggoon mooy yàlla jël fa bakkanam wane yàlla ak ndogalam sa mu ñu wax fa ba jël fa bakkanam mu mel ni kon ñu ne yemoon ci bi ñu jëlee Youssouf

ndax dara bëggul moo dina ci tànk Yusufa, waaye la seen bàyyi bëggoon mooy ñu yóbbu Yusufa dindiwaat ko. Moo ko moom ba ñu ko taxee dugal ko ci teen ba

ni lek ni bu mu jeex te mu muddu mu xottekul ci li ki daa rek na loolu nag nekk jam jam bu rëy ci ñoom ndax lu toll ni timi di nekk nit lekk bu mu jeex te mu mu xottekul loolu moom dëggal na seen fen nga kon ñoom waxuñu woon dëkk waaye yonte yàlla yaqu daal di jëm ngum mu di ko fiwoon ndax cofeel gi mu am ci yusuf di fiwoon ngum mu mu mel ni xam daf ko song ndax cofeelam bu ëpp ak taxalikoo gi nga xam ne taxalikoo na ko ak soppeeku mu daal di xam bi mu xamee ko

man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñoko ray waye dilale ko te bu boba dana nek sen non ba faw ñu la kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek te wutti ngi

mu wax ni nit di waxe ci li di wax ko ne ko la wa haqqi shaybati ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun maktubun alay wa inni labibun gharibun min biladi misr ne ko ci li ne ko yow yaqub ginnaw ko ci sa ak bi jaw ginnaw ko ci sa ak bi jaw ne la lekkuma sa doom te itam mu bekk ci man lekkul sa doom ne itam xanaa xamuloone seen yàq ak seen de yéen yonent yi ak lu toq ci yéen dañu ko or laal ñun rab yi ba duñu ko laal duñ ko jalkati man lay yëgal ne dañ maa duural sosal ma tuumaal ma waaye lekkuma sa doom man nag ci dugg tumranke laa maa ngi jóge égypte yàquba ne ko wama adxalaka arda kanaan daan wadal sa tànk fii ci suufu kanaan looy wut si ci suñu réew ma comme yow égypte nga dëkk ne ko ci tuli ajde qarabatin lii min addina azuruhum wa asiluhum mu ne dama ñëw ndax am ay mbokk yu ma fi war a seet may mbokki til yoo xamante nii

ak mu aduna ñoo ko doon kon ci yoon waye dox nañ kilomètre bari te orman ibrahim ak respecté ko ak mangal ko tax na solo ñu won sax dal ñoo nga dox ibrahim ak wa nek ñu netal ñoo ibrahim def xaw na ko nak xari tuti li tax mo nak ko moy ñu def dugul ibrahim and ak ñoom dox lu tax ibrahim di wax ñu ñu ci seen bok ñuy dox kon day mel ni ibrahim mo leen gën donc mo leen gën sax dugul ngeen gi feñ fofu mo mo leen deug rek moy ni ibrahim mo les wacce bopam and ak ñoom dox xamni ci nek la ko ñoom yalla won ko nak neku def na ko waye dana nak to ci fay sa ko sapp ci ko

nan jotana ci ardu kanaan wala jëm nak egypte sama talaqa malik ibn da'ab wa ashabuhu bi yusuf wa marhum ikhwatuhu yaquluna lahum istawfiqu minhu fa innahu abiqun sariqun kadhib wa qad barikna ilaykum min uyubi bi tikare ditem mokki yusuf yi ñu leen di wax nan leen jaay nañ leen ko de waye nak dañ leen wax ay bi nek ci mom ñu ngi yegal ni jam bi ñu leen jaay ci ñu jam la won dafa dawon su yepp won nak ngeen nek ñu ñu sirve su ngeen ko defo rek dañu wëcc benen bi ci des itam lu leen yor na ngeen ko nudd ndax ab sacc la benen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nudd bu leen ko wax ci kanamam ndax seen kat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ leen ko legi nak la lu xew itam ñu wax nañ leen ayib bi nga xamanteni mo nekk ci suñu marchandise et mo nañ kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo né jaay ayib ya ci nekk nga tuddu ko nak marchandise mi demal la koy jaay waye t-shirt bi demal la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko defé nak bu ko jëndé ci bëtt bëtt bobu ah nga xamné itam jënd na ko ci ciobare su fekkee itam neexu ko mu delloo bu demee ba ci kër ga itam gis ci ayib ba am na droit ñëw delloo si ko su ko delloo see da nga ko war a delloo xaalisam foofu moom xàccee dafay daal di dagg waaye nag ayib bi nga xamante ni taxal leen ko yusuf wax dëgg yàlla dara taxu ko ci yusuf mosul sàcc yusuf mosul fen nekkul itam jaam boo xamante ni dafa daw waaye dañ ko wax moom rek pour ñu gënal dañ ko mën a téye gën a mën a itam fexe mu mu soree dëgg bi yeesmane ko mu taara daal di jël yusuf teg ko ci digg galeemu waa départ ak moom nag ñu jëm égypte waaye bi ñu ñëwee ba ci yoon wi nekk yusuf ne nekku na xam na gis na benn bammeel boo xamante ni bammeelu wayjuram la wayjuram wu jigéen.

xamanteni njëkkante nañ bunt bi moo ko ndaw si yokk bi mu jëmee ci bunt bi la ko ndaw si xëcc xëccaay boo xamanteni wax nañ ne presque dafa xàppati sax mbub mu mu solo yokk bi mu dawee bu ubbi bunt bi la nu fekk juste et woon kër gi doon dugg si ci kër gi ñu daje ñoom ñëpp ci bunt ba ñu dajee nag ndaw si daf ne jëkkër jaa waaw loo xam ci koo xamanteni dafa naroon ci sa jabar mu ñaaw xar tey li mu gis mooy nga tëj ba rek wala nga dund ko dundee metti nga xool ne ndaw si dugg na Yusuf mbëggeel boo xamanteni du ko dënn yoon Yusuf ñu rey ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naa ne xanaa ñu rey ko waaye moom daf ne daal nañ ko tëj wala ñu dund ko dundee metti rek waaye moom bëggul woon dënn yoon Yusuf ñu rey ko moom daal et wax laaj na ba pare tontu laajam waaye Yusuf bi nga xamante dañ ne isaalatu tuhmati an al xurri waajib maanaam gor buñ ko tuumaalee dafa

ñoo ci bëggu mo ma doon sakku ma daw mu melni mbir yi lay waye ko ne ndekki amadisu nisbabi ki nga xamanteni mooy borom kër gi am na yaa tamit

cement ni dañ ko deg wax yépp lo xamant ni dañ nga ñu xam ko bu ko def mu ne ni kon xew bi am te itam ñett rek wala ñent rek yëpp te mu ngi borom kër gi ak tamu àndaloon ak ndaw si ak yusuf xalat gene mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ah moom yéen ngeen xalaat bi xew te imaratul aziz day

di nit mo taru bu nek ci mom ak rafet ay bu jegi doy mo ko jegi ñoom dama ñu doon lek ak fuuy ni ko doon dagge baax wala ñam yi doon lek mo ci na ñoom xamé ki ñu ñam wa ak seen yaa mo ko tek baax ba rek di ko tawal ci seen loxo yi di tak ba tay jangi tour te ñu guñu ni ñu ngi tour seen dret am na ñu wax sax ni jatte bu ñu bari faatu nañ ci ndax bay gañu gañu yu metti waye daal dañ ci mëna wax rek ñu digeen ñu daal daal yu su ci bu won na day ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yëgu ñu bu ñu ko lo ndaw ci mom ñu nak tamé ci ni mo dara ay la do do soxna ci

yustanato iyo jibrilan mara tiba tiba ati at nipa kare jibrilan ko iyo palaki sabot ng yun marnak ang mga patatay Lord mga kaniti niya ang dimbal ng mga damat at matik nila mga gangat rin ako hindi mo nagkimatayo ako para mo binayad na yan hindi ka sabi mo ngayon may lang pinagmatay na iba hindi yun pa nagwarjib eh parang dumang budget yung nasuri mo natin yung mga natin so may kitchen yung gila ng mic mo pala naman mo na ito may ko parang gila ng mic mo pala pa then natin yung legal eh sabi ng budget yung mga naman kaya po waiting meeting huwag na ito yung mga yung sabi ko ang bago mga tingin yung mga tingin

na ngeen nek ñu diggu doomu ci ni ngeen di dépenser seen alal bu leen ko def mukk ci lu jaaduwul di leen ci dimbalé di ci saraxé di ci def lu baax maandu leen su ngeen méré maanu leen ci bu ngeen kontane mu ne xorondom bi mo wax loolu yenti yalla sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am benn picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok sulayman ne len waaw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax ñu ne ko dedet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax nan ma assalamu alayka ayyuha al malik wan nabi a'taka allah al karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrafi thumma arji'u ilayk mu ne ko picc mi mu ngi may nuyu di ma ndokkel itam ci tarang gi ma yalla jox di ma ndokkel itam ci jappale gi ma yalla jappale ci ba non bu ma dajel gagne la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak seeti ay domam waye dana delu ci wat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jek jek rek picci mi dem ba mu deme ba mu yag nak ci la delu ci wat ba mu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jikki mu taggu ko ne ko mangi ñibi Sulayman dal di koy yewi mu dem motax amna benn picc mu ñi wax jammu job mu nek picc mu rafet Sulayman romb na ko mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adama yi mang leen di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la leen di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la la yalla di fay kon way way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala darratin khayran yara waman ya'mal mithqala darratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mo di ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqu tayr lupp ci wax wala mo sappo xamnako yonent yalla Sulayman dekk masna bekor bu metti ba nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw nanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ne ni dal wax dëgg yàlla bekor bi metti na motax yonent yalla Sulayman kéro génn na ànd ak nit ñi ànd ak jinne yi bi mu ñëwee ba romb benn xorondom ci peggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi xorondom bi mel ni ku sukk ay óomam tàllal ñaari loxom jëme ko ci kaw asamaan comme ni nit di ñaanee boromam xorondom bi di wax naan allahumma ana xalqun min xalqika la ghinan lana an rizqika فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نلن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو ني كو لوتاخ ياو نيانو لو ديفو لو دارا نييو با تي بيغو دك بي ريك نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghinan lana an rizqika dañu doyal mukk ci sa wërsekk bu ñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adama yi dekkko nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yërmande ci sa mbaax yàlla nga ñu may taw mu ne
bima degge xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu ne ni insha allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolo kon di deggal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wén wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddu jot mu jog fas yene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yag kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñuko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamuko yonent yalla sulayman alayhi salam bi xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba budan tukki da dan jël wax ne lu melni espèce tapis mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapis bi rek yëkëti ko sulayman lu mu am rek man nako tek ci kaw tapis bobu wax ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp waxna ni itam lu nit sori sori wala lu rap sori sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit ni telephone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yob ko amerique wala mu jele ko senegal yob ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci baraf yu story diko andil yonent yalla sulayman alayhi salam ñu ne sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xur xur wowo nak ay xorondom yi kesse ño fa fet xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen duggu ci seen biir keur yi bala sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nang ko wax bi ba ci mom bi sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjur kon nit ki fi sulayman nga fi wané né nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barké wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla sulayman dafa ñew ba ci xur wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala sulayman ak sek dolem dana len jogatti duko yek sulayman degg wax bi daldi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom beulé ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
kulay man dal dikoy lacc niko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim muniko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa moromi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir keri ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di lacc ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko falima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala le ne Suleyman di jogatte du ko yeb xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleyman wa junuduhu wahum la yash'urun muniko xana deglu la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñoo deggat te do ko yeg nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow bur bu manu nga do togn muniko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggate seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu jifé ko ëppalé diko ñé dem ba am faiblesse am muné ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg muné ko ma aradtu hatma an-nufus wa innama aradtu hatma al-qulub muné ko sen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolou dana tax dootuñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis ci ko xamanteni yalla daf koy dimbalé lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ya mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milliers dana ko dépasser ba mu def lu mu war sa def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal ji yalla jox Suleyman du dara waaw jaamu yalla fepp ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te bu ñu gisee li Suleyman am mën nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Suleyman da di contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Suleyman dadi wax ak mom ne ko i'idhini muné ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko hal alimta lima sumiya abuka daud muné ko ndax xam nga yow Suleyman sa bay lutax ñu tuddé won ko daud Suleyman ne ko dedet xawmako won de muné ko dawa jarahata qalbihi muneko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Suleyman ne ko eskay xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Suleyman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Suleyman muné ko dedet muné ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Suleyman muné ko ndax yalla
dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ay bi xol amulo kañan amulo reuy amulo rambaaj ay bi xol yépp yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci rek itam lila yalla jox yépp ci nguur ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mu di xam xam té ku bayyi nguur bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni nguur ko yittel ak alal mané ko kon nak te deun bu mucc ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu acc la ci sa baye ngeen bokku daraja yemi may ndax yeen ñeen ñep seen xol xol yu mucc la waaw te yalla borom xol bu mucc la bëgg illa man atallaha biqalbin salim mune ko Suleyman mune ko labbayk mune ko atadri lima sakhara Allahu laka ar-rih mune ko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fu bëgg dem ngelaw yobula ko tukki bo wara def wër dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delu mune ko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw mune ko dedet mune ko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelaw yi kefe la aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yegg ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jëlé itam def ko ci mbuus do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muné ko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy li la yalla digël nga def ko lim la téré nga bayyi waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaru ta japp da ngay xol nit ki su fekke ya nga tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bit wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati mukk jeexna passé na passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappone ñep gis nañ ne ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw bi mu waxe li nak Suleyman daldi mu daldi yému ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sant ji la gëreem ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak samay ñaari wayju wante mbokki gis ne ne yonent yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol lol lol lol ci ay xéeti may yo xamanteni ken mënu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy waar am carton yu doy waar yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy waar lañuy am am doole ñom jinne yoy yalla tagatalon na jinne yoy yep yalla tagatalon na ko Suleyman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam
bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Suleyman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Suleyman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni walaqad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Suleyman jëlon nañu itam ben yaram sanni ko ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nañu jëf yu tuuti wante itam teewul ahlus sunna def neen seeni geustu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenente yalla Suleyman alayhi salam dafa amon ben dom dom joju nak yonent yalla Suleyman beug ko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Suleyman joge domam ji man na continuer donnuko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim ak Suleyman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xale bi nga xamanteni mo wara donu Suleyman kérok Suleyman ba mu demé ba ndortam ñaaw da fa jël domam joju denku ko niir yi lakk ko ci ko niir yi fa la ko lakk pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Suleyman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Suleyman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Suleyman tax nañu bëgg takal pexé domam ak fako Suleyman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan yu andak sen xarit Fadja.

takale digeunte dom ak wayjur day takale itam digeunte jabar ak jeuker kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu lako jangal dañen la wax danger bi ci nek ak ñaawte ci nek ak bon bon ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi ginnaw jëm ko wax ne ne lolu moy ngëm yalla gi nekkon ci yow saxar ci joge ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj né la lo gis so né gis na ben lumière bu joggé ci sama saw mi daldi naw jëm ko ñu né kon lool mo doon Suleiman dem na légui nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so né itam gis na saxar su génné ci saw mi daldi duggu ci sama biiri nopp mu né kon nak loolu mom moy ak ngëmadik yalla loolu moy ak kéfer légui nak ap yi xeer nga mën nañu jëflante ak yow su boba nak lepp luy xéetu xam xamu njibar dalen la ko jangal waaw lepp luy xéetu xam xamu njibar dalen la ko mëna dalen la ko jangal sax njibar mën nga ci def lu nekk nit ñi sax mën nañu dem ba yaakar ne ap yonent nga ndek ak njibar rek te yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ap jibar kat dal du mëna taxé mukk ndax ak yéfer la ab jibar kat ab yefer la du meuna taxe mukk lol la wax ne jibar nek na lo xamanteni yalla bëgguko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ci def lu nek wante la leen ci duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci jibar lolo taxon yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam di waxne moy tindiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yenen tibi waxna ne yalla neena ngeen moy tindiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di digal ne aduna mo gëna nek jibar kat fofu Harut ak Marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute té do ko yëg kon nak Harut ak Marut ñoo fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé ñu moytu itam aduna bu baax ci xéetu jibar yi nga xamanteni mu ngi koy andil wax na né nit ñi xamné guñu ba tay digënté jibar ak karama ak mu'jiza ñi nga xamné wuñu ko ndax jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ né mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko défé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yir nit ñi ci jamonoom loolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza lañ koy tuddé mudi miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci laap di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi

aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len baye won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yal nañu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllegé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nek motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin koku al-qur'an moñu ko netti mu melni kon malaka yu sel yoyu ñoy andak jaam yu sel yoyu cortège sen ruh ma defal len tarange yi nga xamanteni mom la len yalla xarol wax ne ne fofu nit ki tok ci bir bamelam neena dana fa fekk ben jëm ju rafet waw barafetayam yem ko mom waji su ko defé dana laj jëm ji ne ko waw yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetli ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yew jëng daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetli la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wetli ci bir bammel wanti itam jëfam ju bon mo koy wetli ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bok ci gañoo ñu nga xamanteni malaika yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam beure nak shaytané badan shaytané deluna bok ci ñi nga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé bu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne ne jagle yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doone loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita daq ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaikay bind bi yalla bind nit mo len dak waw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wazaytun wa turisinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turisina giñ ci makka waw giñ na ci ñenti yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na dooma adama ci melokan wa rafet waaw kon nga xamne adama lolu ak jagle ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñewé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yir doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mudi jagle ci mom